0: Yaumul malam.
1: Yaumul malam. Iya. Trendingnya di sini dulu. Aulaha waman aulaha. Ya, oh, iya. Apa-apa.